batang nanonood nito, huwag kayong mag-yosi, huwag kayong mag-droga, at huwag kayong maging bastos. Na-joke lang. Pwede naman kayong maging gano'n eh. Bahala kayo sa buhay niyo.

mag-iosip, huwag kayong mag-droga, at huwag kayong maging bastos. Hindi, joke lang. Pwede naman kayong maging ganun eh. Bahala kayo sa buhay niyo.